0: eme ichoro ka ndi mmadu mara maka afi na-asụ ọ gịnị ka ị ka na-eche
1: Baragaba na Radio Sapienza 95.3 FM ụwa nụrụ olu gị
0: e nwere ndị aji idebube na Radio Sapienza FM Reverend Father Aloysius Orakwe bụ managing director nke Radio Sapienza Father anyị ji dị ebube Ifeanyị Orakwe nwoke gbara agba ọsọ igbo ndụ odogwu nwoke hujumanụ nọkwa n'egwu hujumanụ n'ihe dịka echi maka na echi ada agwụrọkwa n'ahụ anyị na-ekene freshman o si na chinwanze ka ekenekwa na hektri ọgbọgụgbọ ọrụ m dije jomanụ ya na dije jovia uchenna ada dị mma kedu maka nwaanyị ọma antililia na ike dị igwe ka ekenekwa onye ọma mak devis

0: Na mwufodo, ndi madana ya ma ititita hasi agucha. Bia kama mwufono kusigi uto oseme. Lanya, ubuwa onye mwe mnara hura. Ngini hufodo, ona ama yanya ya. Ose itigo, kamwere ohere ame, auto update. Kanyi chere, kuchi njige. Mm-hmm. Nkave izibu sign. Kamu webanye, may cloud backup. Mwe kwanzidi, uberoge, onye mwe mkabanyi get 3. Eh, hey! Obanye go, nga refresh apu nini di na phone ya. Osu kodi ya Bruno na aze yuzi ha. Ima kona mo atori ima ihe nini neme online. Ngwa laanya ki hud nubo geti mo tata.
1: Jireke, teta mse rubu agula.
0: Gini ka mga runu?
1: Saanya ki miri o kafundu di api ime obule nelu data ge. Tia yana auto update gi. Lemo ngore api ime prezoro na kukune rige go. Mecheta abu nge nana ye yuzu mbobule itiere data na phone gi.
0: Mwa, oko phone kambo. Oburu ni dozi data gofuma. Miaya, fichono.
1: What you thought that data guitar? Leave it 100.

0: Anyị kụkpọlị ya.
1: Bịa hụchu manụ dị. Ọyị mara shi na mma atụrụ mgbaga mmanya. Igide ili. Ya ma aga m, ya ma aga m, ya ma kpụrụ ọhịa. Gị si m ga agidi ya. Igide wụrụ ya.
2: Sokwuta dị lụfọ piwe. Nga abakwụmụta eje 135. Nga emitia my friend Eku Emeka Nwagbo. Nga eti. Una abakwụmụta ọ na-efufu na abakali.
3: Hụchu manụ. Unu bụ ndị na-efu ofu na redio. Unu tie n'ife ọnụ.
4: Ifu onye a ọ na-achụ oyibo. Ifu onye igbo ọ na-achụ oyibo. Achụ oyibo na eke. Achụ oyibo na eke. Unu tie n'ife ọnụ.
3: Asụsụ igbo anwụhọ ụdọ ọkwa ha anwụhọ. Ọ nọ ha ọnwụkwa anwụ. Biko sọ aka achụ gị n'igbo na ọnwụhọ ụdọ ọkwa hụọ. Anyị eji iche anwụhọ ya ka anwụhọ si n'udiko.
5: Sonyelu nwoke gbara agba.
6: Ụbọchị Tuesday na Friday ọbụna. Seven na-akụ akụ na mgbede. Ya elekere nke

ambassador nke si na na nworo eni Nigeria na aga arapo ebe afu ka mbia ka ncheta afi ya na ka nna chiku maki aka ogbafu m nisi si na enwero Nigeria na aga arapo hosonyo bu na atu nuche na aga agbalele mbo ka ebuchi ya ta onya ambassador Bianca Ojukwu yes osi biko si si si rapoba onye obuna anya bu Nigerian's minister of foreign affairs si onye obuna na aga ebuchiata onye obuna nya si atunu uche na nini ne weni na aka na fa ga anata na federal government ga ebuchiata fa then ozokwa bu enwego onye Nigeria ozo agbogbukwa eba afu eji big joe malia na ya mara afu ya eji big joe malia agbogbulia na ututu nya na asika mkpulobi ezoli kena ndukwa onye bu onye isi Nigerian union union na South Africa afu ya bu smart nwobi onye wana ekwu na agbogbu nka na akpo big joe ndi South Africa ya biko na yo ndi South Africa but ebedu nu di weekend anu na agba no gazi usi onye obuna no na Nona South Africa, Burundi, South Africa. Hanaba. Okwa ndi si oji ibo unu na ata afufu kunu si ata. Kane nanya malu, ife nyabi ife gaho. Hozo obu, ifa ina ada yo. Sibiko, ndi mmadu emezi nudi ifa. Mmadu na abo, na Edo State, jila akafa tolo onwefa. Tolo onwefa nya, kidnap wa onwefa. Akpobazia ndi befu nke na zaloki alabi bobazia ndi befa nke ozo bu taiye na horo bobazia ndi befa sifafa kwa ugwo ke we release ye lucky ebe obu lucky jiakia we tolo onwe ndi police enyo chabazia onye na alu oluka na alo luka PPRO na onu na ekwuru ndi police na Edo State bu ASP Eno Ikuedem hosina ga tafa afu di egwu na made ekwesiri iji akia tolo onwe chobazia ndi ga akwu ugbo onwe enwe anyi puta na social media we na ako maka ihe njichi ikwu ihe akita abu maka ndi a na eje tolo onwe fa na akpozi ndi be fa na phone ka akwu ugbo nwanyi ako mgbe atọlụ ụfa fa na-eme njem pụta na Kogi ndị a na-achị efi wee tọlụfa ma nyanwa papi ya mamụ ya na ụmụnne ya ụfọdụ nọ na nya moto e wee tọje ọtụtụ ndị afụghị ndị na-efolo m na soshal midia afụkwugo de stori epostu ma akọ nyanwa anyị ụnyaa so ọsị na akpọlụfa mamụ ya arụ adịburu ọdịlịa ha na-aga pụta ofu ebe gbuo ofu onye ha tụtakwa maka ha tụtakwa ndị ọzọkwa ajọghị na alụfa gbuo ofu onye ebe a ofu onye nke atụta ọbụrọ ndị nya ọbụrọ ya na ndị bịa so bikos na-egbukwa afa ebulukwa fasie maka ịfafa ga-etego ha na-aga agatego aka n'ọfịa mama fa arụ adịburu na nya ọda ekwezi ya aga so fa gbuo ofu onye ebe a because of egbu fa agbaga egbe fa kunikwa njem gabakwa ebe ọzọ tekwala aka n'ime ọfịa ha gazi obele mama fa mama this girl na aka ụka wee si na ọma aganwuzi na ọma aganwuzi fanyi ya ọgwụ si na ndị a na-achị efu inyere ya ọgwụ ọgwụ na-eme na ụfụ ama afụzi mmadụ ọṅụ anya bụ ọgwụ gaa obele dapụ ebe a ọ dapụ ka die je malugo maya oye mere agwa die na ọtọ ọnụ azụ agbagbue ha wee rapụ ya ebe a ọnọla ebe a nwụrụ ebulu ndị ọzọ akọ otologo nya ifife ndị a na-eme mmadụ ma na ekwesịrị ejide onye ọbụla ji aka ya tọlọ nwue ekwesịrị imeli ya ebele maka ife a bụrụ obele ife atọlụ nwaanyị atọlụ ka esi emetụ ya ka ife a na-eme mesizia mgbe akwụzilụ ụgwọ

0: Hello.
1: Hello.
0: Dale, zo nwanne ma fa ina bi si akpo.
1: Augustina, esi m fege na akpo.
0: Augustina si fege. Gaba ni ru nwaayo ma o.
1: Mishima no ga dre nu na ma no ye ma ka nu na ha Jesus.
0: Amen. O
1: me wu de wu do ke mo. Tem gbe 20 something years ani ma ga di je.
0: Ewo.
1: Ma ho do se. Eme se mo question.
0: I'm going to go to the toilet. Omo aka ina enyele ga aka kita.
1: Omo mi o tun wa ga muta ma di ma hu.
0: Eya.
1: Omo nwanne nwoke na enyele ma aka.
0: Eya.
1: Onye sana ma aka mi ni ga nda ga ara ka yo so le ku.
0: Eya. So sorry nwa yo ma. Oh, so sorry. Na nka di ko egwu o. Ai. So sorry biko nwa yo ma. Ana yo chineke ka zitele gi ndeje ma akati ga aka n'obi na nke akale oh biko abu na ibu a widow abu na ibu ajadu nwai kpo anyi na 090-35-94-4777 ka imalo ka usuwe delege ka imalo afufu ita Bukwanu no nwe malgo na buna ima pogun afage maka na ina atu egwu na onye magi nwe ike just ola iso so first name ho igwani ife gabigago bini na clear live na Facebook dela anyi edemede na comment andinga Facebook mebu ajaru meburo whether you a widow or not just dela anyi if you know, Masala Fundi, we

0: Is it na-ekwukwa maka mgbe anyị kwuru maka ọya mmenwu hosi na n'orikazikwa nke ikpeazụ a hosi biko onye ọbụla uchie dị ya uche onye ọbụla dị ya ka emeaka isi wee gbochi ọya mmenwu a hosi na ọzọkwazie bụ ile nwa na-ewu hosi ehe hosi na-enwe ụmụ nwanyị kịta anyị kwubu ya mgbe abịa baị ka anyị nọ dịka izu ụka na-abụ gara aga ji aka fa mụ na-ele enwe ụmụaka kịta ụmụaka o ha promise sigo ha ego na a ga-enye ha ha jizi aka fa mụọ nwa lee. Hello,
1: good morning, good evening, good man.
0: Anyị kere gị n'ụzọ pụrụ iche afọ anyị na ebe isi akpọ.
1: My name is Regina Adamere, I'm calling from Iyowa.
0: Ọ gwa sọ ndị ajadu ka asị ka anyị nụọ nufa o.
1: Ajadu ka mbụ na ajadu since 6 years now.
0: Ewo, gaba n'iru na ife ndị ajadu na-agabiga akali.
1: Really thank God. I saw one gabige. Maka na timbu owuwu ka egburu ya.
0: Ewo.
1: Ihe ka mere mana I really thank God na kemgbe a Chineke na-eme mụrụ ụmụazị na-eke okwu. Anawana eji wee gbuzuke. So ha fight gidere. Uti prayer ka Chineke ji ime. Ana aha ka bụrụ nke mụrụ ụmụ nta. Onye nsorokwara ụmụ nka dịkwa ka bụkwa na-eleta ụmụ anya ka ha nwere ike wiki preya na-ekpere ka m ji wee sọsidi
0: efuzo
1: mbọsị ekwe maka ụmụ nwanya ji ekwu nsị onye ọbụla na-eto dị anya ma ihe ha mgbe nwa agadi nwa ihe ebe akwa mma ekwu bụ mgbe ọ chọrọ mma ekwu
0: ọbụla
1: bụ na di gị kpuru isi bụ na ọ naghị aka ije nabata ya na achọ di gị afọ ụtọ ihe afọ nsogbu dị iche iche mana lili tangod na mụ na di m biri n'udoro ọnwụ nke ndị mmadụ na-etestifai oge ọnwụ na COVID-19 ndị Lagos bịara ka ya sina na mgbe ahụ na mmiri so Chineke mee ebere taata ana m a survive mana mmadụ biko ewekwana iwe uche onye adịghị njọ nwaanyị ya kpọrọ ikpeazụ eziokwu ebere mere m mana ọ bụrụ na na onwere ka esi eme mgbe ọbụla ya eche maka ụmụ ndị widow biko ọ bụgo na onwe ihe mere ejenetu ya na-ete o
0: Chineke
1: ga-agọzi anyị n'aha Jizọs.
0: Amen. Daalụ.

0: steeti anyị fọlụ ya gọchukwu mara ma ọgọchukwu onye osi nnọọkwa wele ekele anyị ọsị na anyanwụ abụkwa ajadu na ife ndị ajadu na-afụ ụkale ọsị na nke anyanwụ abụ ndị agbata obi ye na-apịawe ya azụ maka na enwere onye ga-ekwuli ya. Halo!
1: Hello, good evening, sir.
0: Daalụ rinne, ezigbo nwanne m, afọ anyị na-ebe isi akpọ.
1: Afọ mba Ifeoma. Ana m Ifeọnịsha akpọ.
0: Ifeoma, gaba n'iru, ndị ajadu ka si na-aga n'onu fa n'ekwentị taa.
1: Ajadu ka m bụ.
0: Na-aga n'iru onwe
1: anyị. Onye ọbụla, a sị m na nwaanyị ọbụla di ya nọ, amara ife Chukwu n'ụlọ ya.
0: Eziokwu.
1: Ọ mara ife Chukwu n'ụlọ ya. Maka na ịbịa na widow. Enwere faithful widow. All faithful widows, widow ga-abụ ịnọdụ na-asị eziokwu na Chineke na-adị ndụ.
0: Eziokwu.
1: Maka na eletere m oge di m nwụrụ. E wee bụrụ na mbọsị Chineke m ga-anọzi izu ịtọ. E wee kpọọ okwenne di m wee bịa. Wee jụọ wee sị m gịnị mbọsị m ga-ana. Nsị ya na-echi. Ọ sị m mere njigo moto. Ọ sị ya kedu oge ọ ga-eji bata? Nsị ya na ọ sị start oge eji bịa bulu anyị. Do you know na nwa-elulu na-anya si mbọsị anwa m ga-anọzu ewe zite mmadụ ịtọ over 10,000 ha bịa tie m na ọmụ m. To God be the glory. In fact, to God be the glory. Ka wee bịa wee kpọkpuo ndị mmadụ na-akpọ biko bịanụ na bịanụ na bịanụ na ịpabịa. Asị ngede ebe a gosi efe. Asị anyị jee dị na nọ nwere ife na-eme. They repeated two times. Then Chineke bi na-emesu God. Then mmadụ fawe si anyị di chief security. Jeenụ chie ebe unu ga-alarụ kpochie ndụ unu. Then mmadụ ka anyị larụ. Wee lụọ echi wee naba. Ibu ajadu egwu. Ezugidela ori be mmanye. Ife niile nji bili n'ụlọ. Ekpo ofe mpe niile. Not even one.
0: Okay, mba anu pofa ezugbo ori na bo unu.
1: So ma ya ka sika nkwe ajadu onye di e no. Ndi niile ni ayi nche na ekene we bo ma bulu enemy. Bulu dia lo fa enemy. E trade. Ife mmela amaro. So ma anya nwa.
0: Ya daalụ nwaanyị ọma.
1: Ọnọdụ a maka.
0: Daalụ nwaanyị ọma. Chukwu ga na-agbalụ gị ọgụ.
1: Ọ ga na-agbalụ m.
0: Daalụ ezigbo mmadụ, nya gazie. Ha mụnne m, ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara na nke taata na eberebe Egbo. Afụrụ onye aka ọlụ. Ha na m ayọ ụmụ nwoke. Ọtụtụ ụmụ nwoke, ọkachasị ndị na-eti nwunye fa na pocket. Ịkpọdebe ụmụnne gị nso. Ụmụnne gị a mbọsị idebeela isi. Ị ga-anọ n'ana mmụọ wee na-afụ ife a na-eme ndị be gị, na-afụ ụmụ gị. Ọ bụgodị na iche na ịfụrụ nwunye gị n'anya rị na ama m na-efe ụmụ gị n'anya. Ndị ụmụnne gị niile a na-abịa si ụmụ gị, my darling, onye nke a si uncle, my favorite uncle. Ị ga-anọ n'ana mmụọ. Fụdị ya. Fụ na onye a ka ekwe nsugba wikend n'isi ụmụ gị. O wekọla ife yi niile. O wele ya naba bia. Favorite uncle na favorite darling a. Ewele ụmụ gị gwọta ana. Welu kịta oke ọbe yi. Kpọọ nwunye yi. Gwu ya maka onwe gị. Gwu ya ebe ife yi dị. Gwu ya ebe biznes gị bidoro ebe ọ jerebe. Ke nyele ya aka. Maka na onwere akụrụ ndụ onye ọ nwere akụ ndụ ya n'oisi. Nwere onye magazi mmezi akọwa ebe na anụmanwụ taa. Ụfọdụ ede edede wiil. Ụfọdụ ka ị ga edesikwuo wiil ụmụnne gị adọka anya wiil si nwaanyị jebe kọt. Ma ndị ya ebu ọgwụ bịa, ma ndị ya kpọọ ndị aka odo bịa, ma ndị malugo. Ife erika empower your wife. Ka ọ zụta nwologo ụmụ gị wee nụọ n'ụmụ. Mana ọ ga-adịbazi ụbọchị Fraịde mgbe anyị ga-awụ Chukwu ọzọ. Ị weta alụ gị ọmalịcha mmemme ebe ọ na-adịghị mma. Ha afa mbefa nyọrọ akwụ enwe kabala agba nke ukwuu. Onye afọ taa ka afọ ihe echi larụ n'ọfụma. Kemesịa.